sao ka sao sa da ti de ma ke ma sa da ti de hai sao ka sao sa ti ka lai ma ke ma sa zo ka lai hai ma tham si su ka sao ya ba men sao ya ti ka ra no ko phna